0: kaya ko rin.
1: Ito ko. Just online basta lang ito.
2: Need to be louder or what? Siyempre daw mag-jacks ng 30 years.